jaaka e le tlwaedi mme ene sebelo sa gagwe le sepono sa gagwe ga sa tlwaelega ga ke itse gore nka mmitsa mang o ja monate man o rata monate man wa itobetsa man ee nka mo dira nka mo dira gore wa tla ba thulantse ka ditlhogo ke tshwere jalo banyasa maiza pablo ditlhogo tsa bone di a opa di bokete right re koma nating ke nao ke tsamaya le ene re ko monateng jaaka go le monate jaana ke batla go mo dira

ketseni o palama dikoloi tseni. Oh, ora tamana a kere wa ba kera hore nka mo dira gore monate e nno yelelang jaaka maswi a dinotsi.